0: My name is Chelsea Alayon.
1: I'm currently studying at TAPS, Alicia.
0: What I like most about TAPS, I think not just being high-tech, but the way they train students to become independent and how they encourage students to do well. Well, my friends and I highly recommend TAPS. See you all, TAPSians!
2: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa makilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
3: Pare, kailan bakasyon mo?
4: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro. Tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin. Sila Bobong tsaka si JR. Diba? Tara, tawagin natin.
5: Wait lang. Teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
4: Eh, yun lang.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Hi there! One thing I love in TOPS is the school transport service. I enjoy riding the school bus with my friends. Join TOPS and experience riding the TOPS bus. For more details about TOPS transport service, visit TOPS today. I'm Jazly, grade 2 student.
2: Hey!

everybody now. Happy Sunday, everyone. Everybody po'y nakatutok sa 107.9 and 107.1. Tops Radio, Real Radio. You've just heard the song from JP Cooper and Jonas Blue. Sa kanilang awiting Perfect Strangers. What if nagkakilala ang mga Perfect Strangers and the spark? Sana all. Diba? And of course, that song is being brought to you by 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magandang Sunday morning naman sa inyo mga classmates, and welcome to our program. I am not sure kung ano ba talaga yung ilalagay na title dito. Kasi I was told, sige, basta America today. Ayun, so malalaman natin on the first week or first weekend of September kung ano ba talaga yung program na ito. Yeah, it used to be a program, radio program dito sa Tops Radio. That plays Ilocan song. Dagita-dagiday, nahilig nga... Oo, nga sound trip itikwa, Ilocano songs, di ba? Yan yung program na gusto nila. Unfortunately, I guess we are changing the radio program, the radio playlist, and everything about this current program dito po sa inaerehan ni DJ Echo ngayon. By the way, ako nga po pala si DJ Echo. Nice to meet you! Isang napakagandang Sunday morning ang bati natin sa ating mga classmates na nakatutok sa mga oras na itetch. At syempre dahil Sunday ngayon, pahinga. Marami tayong mga classmates na nagpapahinga ngayong araw. Marami ang naglilinis, nagfa-family bonding. Marami rin tayong mga listeners na meron din yung mga nakatungangal. Yung nakadumdumingo. Nakamulagat. Kunada, it's 11:10 mga classmates, and syempre ako po yung makakasama ninyo. Hindi ko sure kung hanggang anong oras dahil hindi nagre-reply si DJ Max. But I guess I'm going to be with you until 1 p.m. Hanggang 1 p.m. po tayo magkakasama naman. Mahaba-habang oras yan para tayo mag-usap, magkamustahan, at syempre tayo ay magtutugtugan. So since open program muna tong ating slot for today's video, sige, come with me. Pwede kayong mag-request ng yung mga favorite songs. Syempre pwede kayong magpabate. Pwede kayong magpa-shoutout. Pwede nating batiin yung mga families, yung mga friends, yung mga loved ones natin na nakikinig. And kung hindi sila nakikinig, well, better yet, ask them or tell them to do so. Ganon, umi-English na siya. Or kinakapag-milky ka na, nag-i-English ka na. Okay. Welcome to our program, mga classmates. Handa na po si DJ Echo mag-entertain ng inyong mga song requests, ng inyong mga greetings. Kaya ipadala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that is 0935-810-8217. At syempre, dahil iniwan nga po ni DJ Max na low bat yung cellphone, chinacharge ko lang po konti. Charge lang natin ng konti yung ating phone. Kasi nag-run out of battery. Ah. Sige, batiin ko lang muna yung mga na-miss kong batiin kahapon. Kasi may mga listeners na tayo kahapon na hindi ko nabati due to the fact that may gumaganon siya. May paandar. Kasi nga po, gamit ko sa live sa TikTok kahapon yung ating personal phone. Kaya naman yung mga messages kahapon na pumasok sa aking personal account at yung mga nagpabati dun sa TikTok, hindi ko nabati kahapon. Kaya naman, ito ang masasabi ko sa inyo. Sorry. Sorry. Ito na nga, sabi mo, as promised, babatiin ko na lang kayo today. Okay, so babatiin ko lang. Happy, happy. Okay, happy, happy, happy listening to Mr. John D. Peralta. Sabi dito, good afternoon, oh, good morning, afternoon kasi ako kahapon. Kaya yung address niya ay afternoon. Kaya dahil morning na nga ngayon, happy, happy Sunday morning sa'yo, DJ Echo. Ayan, naka-tune in po kami ngayon mula umaga hanggang habang buhay.
Grabing dedication yun, eh. Grabing dedication. Pero gusto ko yun. Gusto ko yung habang buhay. Ganun, para di ba forever tayo magkakasama. Saya-saya siguro ng ganun. And pa-play naman po nung song na How Do You Heal a Broken Heart. Sana po ma-play, DJ. That's actually yesterday. Pero kung nakikinig at naka-tune in ngayon si John D. Peralta ng Jones Isabella, eh siguro ma-play natin mamaya. Dahil kagaya nga po nang nasabi ko kanina, eh freestyle muna tayo today until next week. Eventually, we'll come up with an idea kung paano ba natin masasayahin yung ating radio program ng 11 to 1 in the afternoon. Or baka naman mga classmates, mayroon kayong mga, ano mo yun, may mga idea kayo. Baka may mga suggestions kayo. Malay nyo yung gusto nyo ang gawin namin sa radio program ng 11 to 1 ng Sunday. Diba? Why not? You're open naman siguro si DJ No Name for that idea. Or else, eh magkakaroon talaga tayo ng regular program starting Sunday next week, 11 to 1 p.m. I would also like to greet si Sir Gray. Nakikinig daw po sila kahapon pa actually. Inaabangan din yung greetings natin na to, yung pa-shoutout natin sa kanila. Kahapon pa po nila inaabangan. Inaantabayan na talaga namang longing to hear their names mentioned on air. Kaya naman kay Sir Grayson, shoutout and happy Taps Radio listening! Sir Grayson, pasensya ka na. Pasensya ka na kahapon. Hindi kita nabasa. Nakalive kasi ako kahapon. Buti nga hindi mo na ako nag-live ngayon. Buti hindi mo na ako nag-live today para makapag-giveaway tayo sa mga things na hindi natin nabasa kahapon. So eto na po, sana naman ngayong araw ay makabawi. Makabawi sa mga hindi na unread messages. Unread kasi nga yellow tayo dito. Yellow na naman si DJ Echo. Mamaya magla-live din po ako sa TikTok. So sa mga laging nakababad sa TikTok, eh you'll be able to greet your friends also on air. And mapanood nyo rin si DJ Echo sa 107.9 and 107.1 Tops Radio, Real Radio. Isa pang pagbati, nagpapabati rin. Happy Tops listening, Tops Radio listening. Din kay sino pa tong nagpabati kanina? Meron kasi nag-chat kanina. Kay Ma'am Rowena Martin Dakulan Galapon, shout out po sa inyo. Happy listening. Happy listening din sa ating mga classmate diyan. O eto na nga sa Santiago City, ay layo ah. Happy listening kay Mami Rita Honorio. Ayun, shout out po sa inyo. Maligayang pakikinig. O, eto na po yung mga nagtatanong dati, ha. Ang sakit talaga sa ano. Sakit talaga no, sa kamay yung ano. Yung mouse. Hindi ako sanay. But anyway, tayo naman ay kailangan natin mag-adapt. Kailangan natin mag-adapt sa bagong environment. Part yan ng buhay. So, we'll work it out naman. Also, I would like to greet live on air ang mga friends natin dyan. Asan ba sila? Ang dami actually tayong messages kahapon. Ang dami, tapos hindi ko sila nabasa talaga. Sorry na agad, guys. Shoutout din kay Mami Jopay Bartolome. Nakikinig. Shoutout ko. Pinabati ko si Mami Rita Honorio, sabi ni Mami Jopay. Mami Jopay, ito na ang tanong. Kamusta ka na? Okay, pakibati kami ni Mami Rita, Ate Rita Honoria. Nakikinig kami sa iyo ngayon, DJ Echo. Oy, thank you so much. Maraming salamat. Gusto ko yon. The word of the day is it's all going back. It's all going back. It's all going back to me now. Ganun ba yon? Ang pagkakaalam ko, it's all coming back yun eh. Anyway, mga classmates, tayo po ay magbabalik with more of your greetings, mga pa-shoutouts ninyo, ganun. And also, I'll be we'll be giving way to your song request po if there's any song na gusto nyo mapakinggan. Eh, paalam nyo lang po sa akin, ha? Tapos kung may mga tanong kayo, ganun, personal questions, mamaya i-on na natin, hopefully, eh, nakapag-charge na yung phone namin. Oo, wala kami charger kasi dito, kaya naman kung may gusto mag-sponsor ng ng charger, kasama nyo na ng bagong cellphone. Nagulat siguro kayo, mas malakas ako mag-asar kay DJ Mark.
Ako po si DJ Echo, ang inyong etchoserong DJ. Nagpapaalala na hindi po lahat ng sasabihin ko ay totoo yung iba biro. Pero karamihan, pagmamahal. Mapagmahal po kasi inyo DJ Echo. Kahit ako po ay madalas na hindi naman, hindi nila love back. Hey, ganun. At syempre, good morning DJ Echo. Happy Sunday. Ayun na nga. Shoutout, kumakain kami ngayon nila Nanay Amelia, Deeper A. Peralta, lolo kong si Lolo Jonicio Peralta from Jones Isabela. Akala ko po Ilocano Songs program po ngayon. Ah, ganun po. Sabi nga po nila, the change is coming. Eh, may iba na sir dyan. Kung okay lang sa'yo ha, kung hindi okay sa'yo, di baka wag hindi namin papalitan. Ganon kakalakas sa amin, sir, dyan. No, kidding aside. Baka pong magpalita tayo ng playlist, ng radio program, magpapalit ng ano. Tapos pag di ako nagustuhan sa program na to ngayong araw, ako din mapapalitan. First day, last day. Ayun, ayos lang naman daw kay Sir John D. Peral. Ayaw mo ba magpiplay tayo ng bago, R&B, varieties? Diba? Kasi nga yung umeri kanina na breaker natin is all-in-one radio station. Diba? Para mabigyan daan natin yung iba't ibang sound trip ng ating mga classmate when it comes to music. Pwede siguro din yon. That's another idea. Pero sabi ko nga, wala pa pong finale na decision when it comes to our radio program. So paka antabayanin niyo po on the first weekend of September 2026. Oh, yan yung mga dapat hindi niyo ma-miss. Kaya dapat lagi kayo nakikinig sa 107.9 and 107.1. To our listeners from all over Isabela and Region 2, magandang Sunday morning. Ang aming text line 0935-810-8217. Kapag ganito po bang linggo, ano po ba yung inyong mga pinagkakaabalahan? Bago ko ibigay yung ating mga last two songs, siguro bago tayo mag-commercial break, you know, kasi may mga special tayong mga... Oh, mga announcement din, syempre tayo mag-a-update ng ating mga classmates, ng ating mga students from TOPS Santiago and TOPS Alicia, TOPS Kawayan, TOPS Rojas, TOPS Tugigaraw. Meron bala, baka nagkamali ako. Kung wala, edi ano na to, manifesting, di ba? Manifesting, kung may lugar akong masabi na wala pang TOPS school doon, baka manifesting na yon. Na magkakaroon ng TOPS school on that particular area or place. Tayo po'y magbabalik. O, eto nga, matutulog po ako DJ pag linggo. Siyempre yan acceptable naman yan para sa mga naging busy, napagod, di ba? Paalam ako ng paalam, pero pag may nagtanong, sagot ng sagot. Di, okay lang yan. I was actually allowed, I'm not sure ha, pero as per DJ Max, allowed naman yata ako mag-spill ng one whole hour. Mamaya na sir dyan, usap tayo ulit when we come back. This is the radio program na kailangan nyong antabayanan, abangan, subaybayan ngayong simula ngayong araw. Kasama nyo po DJ Echo Echocero hanggang mamayang alauna ng hapon. Dito lamang sa 107.9 and 107.1 TOPS Radio Real Radio. Tayo po muna yung magpiplay ng songs from Maroon 5. Back to back with Leona Lewis, Cup of Joe, and Janine Berdine here on TOPS Radio, Real Radio. TOPS Radio.

You guys are still tuned in here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. A song from Leola Lewis entitled Bleeding Love. Dito lamang po sa ating programang Wala Pang No Name. Ating programang No Name pa, di ba? Inspired by DJ No Name. Okay, ako po si DJ Echo, makakasama ninyo hanggang mamayang alauna lamang po ng hapon. Keep your messages coming. Ipadala lang ng ipadala yung inyong mga mensahe, yung mga greetings ninyo, yung mga pangungulit ninyo on air. Welcome lahat yan dito. Sige, entertain natin lahat ng mga messages, ng mga greetings. And as much as possible, hindi ko po may papangako. Pero let's try. We will try our very best na ma-play yung inyong mga song request. Mapagbigyan na mabasa on air yung mga... Nakatulog ako, sorry. Nakaidlip ng konti. Okay, sa ating text line, yung inyong mga message ay mabasa natin on air. Kaya ipadala nyo yan sa 0935-810-8217. Grabe ano? Of all the things na pwede nating problemahin, and alam nyo, most of the time, according to a survey ha, ayun. According sa survey ko at sa aking observation at sa sarili kong... experiences when it comes to sa akin

Ngayon, nahanap ko na rin yung perfect natin na background. Mas alive to, mas lively pala tong song na to. Welcome back to our program, mga classmates. Ano, you guys are still listening here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Kasama niyo po DJ Echo, ang inyong Echoserong DJ on air na inyo po makakasama hanggang mamaya lamang ala una ng hapon. Wala pa pong program eh. Wala pang radio name. Shoutout ko muna si JM from Divisoria. Ah, Batal lang pala si JM. Yeah, Batal, Santiago City. Happy, happy listening. At nanonood siya ngayon ng ating TikTok live. Yun, naka-shades ako ngayon. Naka-shades ako today kahit wala naman masyado pang araw. Ah, at ang inyong mga mensahe, pwede nyo pa rin ipadala sa ating text line 0935. Maghirap kabisaduhin yung number. Okay, 0935-810-8217. Yun po yung ating text line ha, para sa inyong mga pagbati, sa mga request ninyo, mga pa-shoutouts ninyo, ganon. Or simply kung ano yung mga nilalaman na mga isip ninyo, baka may mga gumugulo sa isip ninyo, bakit kaya? Alam mo, ang dami natin bakit eh, di ba? Bakit kaya? Hello, baby! Nanonood ngayon si Miss Dana Luber. Oy, shout out Miss Dana. Diba, bakit niya ako iniwan? Bakit kami hindi nag-work, diba? Bakit hindi pwedeng maging kami? At bakit sila? Bakit hindi ako? Diba, ang dami natin mga bakit, mga questions natin why. Kaya naman, shout out din kay Sir Jason na napapatanong din yata kung bakit. Bakit pag gising ko, wala nang ulam? Dahil late ka nga gumising, eh wala ka nang naabutan na pagkain. Mga bakit? Simply, yung mga questions ninyo, pwede nyo padala yan. Sa tingin mo, DJ Echo? Oo. Ganito, eh, sumasakit yung daliri ko. Inibago ako. Anyway, medyo nasasanay na rin ang kwento. DJ Echo, sa tingin mo, bakit hindi kami pwede? Eh, parehas naman kaming successful. Graduate na kami. Matagal kaming nagsama. Pero at the end of the day, ending din namin ay hiwalayan. Ganun. Oh. Diba, mga ganung tanong. Malay yung masagot natin. Pwedeng masagot natin ng tama. At syempre, shout out kay Bida Ka. Oy, Bida Ka. Bida Ka, sayag. Bida ang saya. Oy, shout out sa mga taga Jollibee. Baka naman, Jollibee. At binabati ko, nakikinig din yata ngayon. Oo, nakikinig din daw ngayon sa mga pagkakataong to si Doc Reynold and si Doc Mike. Happy, happy Tops listening po sa inyo. Happy, happy Sunday morning. It's the 30th of August 2026. Konting kembot na lang matatapos na naman yung August. Tapos lalabas na naman si Mang Jose. Mang Jose. Na si Mang Jose sumisilip niya. Nagre-retouch na. Nagme-makeup na po si DJ. Si DJ Mang Jose. Sino si DJ Mang Jose? Hello kay Ryan. Shoutout kay Ryan. Bakit masaya ka? Andali, mayroon tayong tanong dito. Ayun o. Meron tayong tanong. Eto maganda to. Malalim-lalim. Sabi ni Sir Ryan. Sir Ryan, ba't naman ganyan yung ano mo? It's very personal. Pero sige, pagbigyan natin, wala naman masama. Ito ay ano naman, ito ay out of curiosity lang naman. Sabi ni Sir Ryan, pinadala sa atin tong tanong via our TikTok live. So nakikinig sa ngayon sa TikTok live natin. DJ Echo, bakit masaya ka pero mas masaya siya sa iba? When you look in my... Sige, pag-isipan nating mabuti, bakit nga ba nagiging masaya ang tao sa ibang bagay, sa isang bagay, sa tao, sa isang lugar? Simple lang yan. Masaya ako pero mas masaya siya sa iba. Kasi doon niya nararamdaman yung mas malalim at mas matinding. Hindi na lang saya yung nararamdaman niya doon, kaya mas masaya siya doon. Siya ay maligaya doon. Diba? Meron kasing leveling yan eh, diba? Mga classmates, diba? Yung leveling na... Hindi to yung sa basketball, traveling yun. May mga level-level kasi ng ano yung happiness. Diba yung isa, masaya. Yung susunod doon, maliga. Basta may leveling yan. Magagandang. Nalimutan ko na, nabasa ko yan dati eh. Ganun, diba? Nasagot ba natin, Sir Ryan, yung iyong tanong kung bakit masaya ako pero mas masaya siya sa iba?
ganun po talaga. Ang kaligayahan po ay hindi po natin pwedeng ipilit. Kaya sabi ko sa mga taong dumadaan sa buhay ko, hindi lang yung ano, hindi lang yung intimate friend someone's na nagiging part ng buhay ko talaga as a lover, you know. Sa mga taong dumaraan, pumapasok sa buhay ko, well, kung hindi na sila masaya, eh, they are always free to go naman. Ganun lang po yun. Ang aking paniniwala at ang aking pinangahawakan. Kung hindi na sila masaya sa'yo, eh, huwag mong piliting magstay kasi baka mamaya ikaw na lang masaya, hindi na siya masaya. So, di ba? Nasaan yung dapat parehong masaya? Asan yung dapat give and take? Asan yung dapat happy together? Kung yung isa lang naman yung masaya. Ganun! At sabi naman ni Sir, ni Miss Georgia 101, ano yun, code po niya yun ha. Hindi po yun frequency. Sa TikTok po kasi iba-iba yung pangalan. Okay, sa mga listeners natin from all over the Philippines, magandang Sunday morning! Kasama niyo po DJ Echo hanggang mamayang alaunan. Ako, mahaba-habang balitaktakan at usap-usap ko. Mahaba-habang tanungan ito ng mga wise and who? Di ba karugtong nun, why? Why niya ako iniwan? Who yung pinalit? Ganun! Kaya naman mag-text ka na classmate sa aming text line. Gusto ko nang mabasa yung text mo sa text line namin. At dahil dyan, babatiin ko lang din ang mga kaibigan na atin dyan sa LJ Agro Industrial Solutions Incorporated. Nakikinig kayo si Sir James sa marketing department. Sir James, oh baka naman may padala ka dito na ano, Widrix 140. Ang anihin mo DJ Echo, Widrix, hindi ka naman nagpa-farm. And a joke, ang aking pong intention doon ay babati lang din naman yung mga friends natin dyan sa Aljay. At speaking of bati, nagpapabati rin. Ako, nakikinig ang mga taga Alicia Isabella. Magandang umaga sa inyo dyan. Kamusta ang panahon nyo dyan? Dito kasi sa Santiago City, ang ating weather today is gloomy. Ayun yung tawag nila sa Tagalog. Eh, makulimlim. Gloomy. Diba? Gloomy weather. Ang sarap magkape. Masarap magtunganga lang sa bahay. Tapos iisipin mo yung mga plans mo for the next week. Alam mo yun, yung planning ka na for the entire weekly activity or weekly routine ng iyong napakasayang buhay. Hello, shout out to Rose Tolosa. Ayan, shout out DJ Echo. And sabi ni Fred C. Peroni, my dear, pabati naman ako, Jazzy Peralta from Calgary. Oy, abot tayo sa Calgary! Yan ba yung ano, yung gano'n, yung bumabalik-balik tapos hihiwain mo yung ano, yung kahoy? Calgary! Grabe kung ano-ano lang nai-imagine natin dito. Anyway, shoutout kay Miss Jazzy. May tagal-tagal ko rin di nakasama si Miss Jazzy. Ano, Miss Jazzy, I hope to see you very real soon ha. Sana madalaw kayo dito sa aming himpilan. Sa aming napaka ano, simple and cozy na himpilan. As you guys can see, ako po'y nasa DJ's booth. Siyempre, naka-air sa DJ's booth. Wala na kasing work from home ngayon eh. Mahirap bunagin itong mga gamit ng DJ's booth papunta sa bahay tas ibabalik mo it after program. Ay, mabusisi. Ah, diba? Mabusisi at matrabaho. Nakakapagod. Let me play this time one of our requested songs sa ating text line. Sabi dito sa text line, hello DJ Echo, nakikinig kami ngayon dito from Ramos East, San Isidro, Isabela. Yun naman! Okay, o diba? Sabi ko kanina, diba? Lagi natin pinoproblema yung pagmamahal. Bakit? O eto, next song request natin, love song na naman! Here's a song from Michael Bolton. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio, kasama niyo po DJ Echo, Ed Josero, hanggang alauna ng hapon.

Baka may feeling na nag ha ha ha ha. Kumanta ka nung Beautiful Sunday, sabi mo ha ha ha, pero nalimutan mong sibuyas ang ulam mo kanina. It's such a beautiful Sunday, mga classmates, ano. Napakaganda ng weather natin today. Napaka-perfect mag-jogging-jogging ganyan. Mag-walking-walking sa mall, somewhere sa palengke. Hindi naman yata maulan. Buti na lang meron akong, ano, meron akong dalang payong. Dalawa ng payong kanina. I brought with me my umbrella. Kaya naman, safe naman tayo kung sakaling yung gloomy weather ay magkaroon ng konting sprinkling. Welcome back to the show, mga classmates. Ako pa rin po si DJ Echo Echocero, ang inyong Echocero, ang DJ, mga kasama ninyo hanggang mamayang alauna ng hapon para sa programang ito. Pero syempre, starting next week, pakaantabayanan po natin ang bagong programa po syempre dito sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. We've got here more songs. Shoutout nga pala. Yeah, shoutout kay DJ Max. Nakikinig siya ngayon sa mga oras na to. Mga classmates, tayo po magbabalik for the meantime. Bigay muna tayo something from Kenny Rogers and Dolly Parton, back to back with Lionel Richie right here on the show. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.

0: Yes. Tops. Radio.
1: Welcome back to the show, mga classmates. Ako pa rin po si DJ Echo, ang inyong etchoserong DJ. Tayo po'y mag-e-etchosan. Tayo magkwekwentuhan, magkakamustahan at syempre magtutugtugan ng inyong mga favorite hits. So, I was told na syempre tayo po ay meron pang medyo malat-malat pa ng konti. Tayo po'y magsasama-sama hanggang mamaya lamang po alauna ng hapon. Kaya naman, sulitin natin yung mga pagkakataong kasama nyo pa ako. Anda, na tayo magkakasama pa. Let's treasure and enjoy yung moment na tayo magkakasama pa at nagkakabanding pa tayo on air. Paramdam niyo sa akin na kayo po ay nakikinig through our text line. Kagaya na lang nitong si Mr. John D. Peralta. Sabi dito ni Sir John D., bakit DJ ganon? Kinakabahan ka ba? Medyo. Actually, Sir John. Sabi dito, DJ. DJ Echo, mas magandang background music yung Careless Whisper. Tapos sayawan ko daw. Uy, grabe ka naman, Sir John. What do you think of me thinking of you? Pero maganda yung idea mo. Kasi very open naman tayo sa mga, alam mo yun, mga suggestions. Kanyan. Try natin hanapin yung, sige, Careless Whisper. Request ni Sir John eh. Nakakahiya naman kay Sir John kung hindi natin mapagbigyan yung kanyang request. So, as requested, narito na ang iyong requested na background music, John. Ayos ba? Ayan, napagbigyan natin ni request mo sa Sir John ha. Tapos syempre, pag ganito ang music natin, dapat naaakma din. Naaakma din yung ating tema ng ating pananalita. Welcome to our show. Parang mga medyo romantiko ganun. Okay na ba, Sir John? Sir John D. Peralta, yan sa mga classmates natin na nasa Jones Isabela nakikinig ngayon. Magandang umaga. Happy Sunday sa inyo. It's 12:17 on the clock. At kapili nyo pa rin po si DJ Echo. At nag-join na sa ating live stream at live, TikTok live. Si... O yun o, si Barot. Ba't ganito mga kapangalan ninyo sa TikTok? Anyway, feel free to... download or listen to us anywhere in the world through our website. May website po tayo kung saan pwede po tayong mapakinggan ng ating mga classmates from all over the world. Worldwide po ang airing ng Tops Radio. Kaya naman, sa amang sulok ng mundo, eh talagang makakasama ninyo ang Tops Radio. Hanapin lamang po kami sa www.tops2011.com. Ayun, kaya naman, best host ever I know, DJ Echo. Sabi dito ni number 15. Uy, salamat po. Ha. Anong host po yun? Anong host? Yung pinandidilig ba yun? Yung pinandidilig ba yun ng halaman? host, yung nagsasalita sa mga event. Uy, thank you so much po. That's a very, very, very... very, very touching na compliment naman from one of our live viewers. And nakikinig na rin daw sila sa ating website. Wow, congratulations. You've just found another way to lessen yung inyong pagka-homesick. Pag kayo nakinig ng programs natin dito sa Tops Radio. Oo na nga, ang ating text line pa rin naman mga classmates ay 0935-810-8217. Nakikinig din yung nadaanan ko kanina dyan sa palengke. Nakikinig sila ng Tops. Narinig ko kanina, Tops Radio.
0: Tops Radio.
1: Yun, narinig ko ganito kanina. So sabi ko, confirm. Confirm. Hindi na siya magbabayad. Kapag gano'n, mararamdaman mo, di ba? May mga friends tayo talaga minsan na ano. Yung kailangan mong i-remind. Diba? Relate ba kayo dun mga classmates? Di ba dapat pang pag nanghiram ka ng payong, matuto kang isoli ng kusa. Dahil nagkusa ka naman pumunta para hiramin yun. Yung payong ko pa man din, eh talagang tinitreasure ko yun. Tinitreasure ko yung payong na yun. Kasi I've got two actually. May dalawa akong payong dun. Parehong Jollibee. Ewan ko pa. Ang ganda, ang cute kasi ng umbrella. I also have another one, kulay yellow naman. A gift naman nung isang friend ko. Marami akong payong sa bahay. Pero sa hindi ko mawaring dahilan, eh apakatamad ko minsan magdala. Hello kay Miss Dada, 1998. Oy, pinanganak ka ng year 1998, no? Oh, diba? Siyempre, nakalagay dun sa pangalan niya eh. Shout out kay Marjun. At nakikinig din ngayon sa atin ng RDMMO. Ito yung isa sa mga texters na ano, sa mga, isa sa mga contacts ko sa phone na ayaw kong nagte-text sa akin. Kasi imagine mga classmates ha, mag-chat-chat sa'yo, mag-text sa'yo si NDRRMO just to let you know na mayroong paparating na bagyo. Diba? Shoutout kay Melvin Hernandez, pa-shoutout naman DJ Echo. Nakikinig kami ngayon. Charot, charotero ka. How come na nakikinig ka eh, nasa event kayo, kasalukuyan kayong nasa event ngayon? Echo Zero. Anyway, shout out pa rin sa inyo. Ayan, nag-check, nag-chat, sabi na nakikinig daw sila. Happy listening. Also, I would like to shout out Michael Resho. Ayan, and si Julie na pagkaganda-ganda naman. Papa Jollibee yan. Gusto ko rin batiin si Doc Mike na kasalukuyan naka-tune in sa ating station. O, naka-monitor po siya sa ating station 24/7. Minsan 24/8. Yung gagawin mong 8 days ang isang linggo para mapagkasya lang yung 7 days na araw at matapos mo yung iyong weekly, alam mo yun, yung mga weekly goals mo, yung mga weekly targets and plans mo, eh talagang maipush na maging successful, di ba? And to all of our listeners, sa ating mga classmates from all over Isabela, isang magandang Sunday tanghali sa inyong lahat. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Kasama niyo po DJ Echo hanggang mamayang alauna ng hapon. Keep your messages coming sa ating text line. Pwede niyo rin pong i-chat yung aking Facebook page, DJ Echo Echocero. Kung may mga message kayo na gusto nyong i-chat, ayaw nyong mag... Meron kasing ganun, di ba minsan? Minsan tinatamad tayong mag-text, pero ang sipag nating mag-chat. Diba? May mga ganun. So, pwede kayo mag-chat sa ating aking official Facebook page. And kung hindi nyo naman mamasamain, ano? May Gcash ba kayo dyan? Let's play this song from Celine Dion. That's the way it is, right here on 107.1. Right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio.

rin po ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio. Isa lang ang ibig sabihin niyan, mga classmates. Linggo ngayon, iniwan na po si Casey Tandingan. Charot! Pala decision sa buhay ng iba, ano? As long entitled, Isang Linggong Pag-ibig, right here on Tops Radio. Isang magandang hapon na po sa inyo. Para classmate naming minamahal, ayun naman. Pag giligiliw naming tagapakinig, itong inyong DJ Echo. Nakakamiss din, ano, nakakamiss yung mga memories natin yung mga bata. Only to find out, diba? Only to find out, kayong nag-adult ka na, may mga bagay na hindi na natin ma-experience ulit kasi lumipas na, wala na, umalis na, umalis na yung Lazada, charot. Hindi na deliver yung parcel mo, B. Bati pa rin po tayo, mga classmates, ha. Magpadala pa rin ng inyong mga greetings, mga notes ninyo, ganyan, mga song request sa aming text line 0935-810-8217. Kung may mga song request kayo at hindi po natin ma-play, kakantayin ko na lang. Wala decision si DJ Echo. And binabati ko ulit si Sir John. Grabe si Sir John. Parang daig mo pa si DJ No Name kung mag-monitor. Ano? Yung mga friends natin and classmates natin dyan sa Jones. Hello, hello, hello. Kaway, kaway. Sa mga tapos nang naglaba, ayun naman. Nakapagsampay na. Kaso walang araw today. Makulimlim ang panahon. Mahirap magpatuyo ng mga nilabahan. Kaya dapat naglaba na kayo kahapon eh. Kasi di ba kahapon umaraw ng konti kahapon, medyo init ang weather kahapon, medyo merong kagat, medyo may kagat yung sunlight kahapon. Sana kahapon kayo naglaba. Pero kung wala kayong time kahapon at ngayon lang yung time ninyo para maglaba ng mga gamit ninyo, wala na ba din problema dun? Mag-i-indoor na lang kayo. Indoor? Indoor chuchu, ah. Basta magsasampay na lang kayo sa loob ng bahay. Pero 'di ba, iba kapag natuyo sa araw. Sikat ng araw ang mga labada, ang mga nilabahan. Naiisip ko nga lang, ito ay ano ko lang naman, parang random thought ko lang naman 'to. What if ang mga hinugasang plato at mga utensils ibilad din natin sa araw, 'di ba? 'Di ba mas malinis? Mabisang disinfectant din daw kasi ang ano, sikat ng araw. Kasi meron siyang vitamin B. Ala! Tilad! Mima na lang tayo dito. Hindi, pero totoo, di ba? Kaya nga natin binibilad yung mga unan, di ba? Yung mga tuwalya natin sa araw. Kasi nakaka-disinfect siya. Totoo po yun, mga classmates, ha. Kaya wag po kayong, kapag medyo nararamdaman yung sumasama yung ugali nung kaya kaibigan nyo, babad nyo sa araw para ma-disinfect. Grabe naman yun. Isipin mo na lang, nagpapatan ka. Diba, tayong mga, alam mo yan, tayong mga nasa laylayan. Tayo mga nasa laylayan, talagang natural sa atin kung hindi light yung ating complexion. Di ba? Medyo yung iba sa atin, brown, ganun. Amoy brownies, amoy araw. Sa mga mayayaman naman, syempre, dahil sila ay pinagpala ng radiant and fair skin. Talaga. Ang lakas makayaman nung pagpapatan. Pero sa ating mga, alam mo yun, tayo mga sakto lang. Talagang tawag natin doon ay kahirapan. Kapugrutan, gano'n. We now only have 15 more minutes, mga classmates, ha. So keep your messages and greetings coming. Pagbati rin kay Aji Saladino. Happy Tops Radio listening sa'yo, classmates Aji. May event daw ngayon sila sa Cordon. Kamusta signal natin dyan? Lakas, no? Parang putok ni Beshi. DJ Aiko, kasama nyo pa rin hanggang mamayang alauna lamang po ng hapon. Ano pang inaantay natin? Mainam siguro, paminsan-minsan, magreminis din tayo. Ano yan? Ang lakas ng aircon.
Mag-reminis. Alam mo yun, mag-reminis tayo ng mga memories dati. Yung mga dating, alam mo yung mga treasured moments and memories natin with someone, some friends, some people, some special persons na naging part ng buhay natin, di ba? May mga tinatawag tayong reminiscing the past. Ayan, yung pagbalik tanaw sa mga nakaraan, sa mga dati. Narito awitin from J. Rowan's Casta Clay.

A song from Camilo Cabello entitled Havana right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio. Ay, nako mga classmates, paano ba yan? It's very hard for me to say goodbye. Lalo pat kakahay ko lang sa inyo 1 hour mahigit ago. Pero ganoon talaga ang buhay. Meron naman tayong tinatawag na I'll be back. Ako po ay antabayanan niyo po starting next week po for my Saturday program, yung Love Songs Parade. At syempre, antabayanan niyo rin po ako for our Sunday program starting po next week. Abangan nyo ang ating Top 20 Countdown. Sisimulan na po natin yan next week, Sunday, same time from 11 a.m. till 1 p.m. every Sunday po yan. Ha? At syempre yung ating Saturday program naman is from 12 to 2. Tama ba? Yung sinasabi ko. Tama ba yung sinasabi nating oras? Anyway. 1 to 3 p.m. That's it. And for the Love Songs Parade, samahan nyo ako mag-shesta time. Mag-shesta sound trip every Saturday at 1 p.m. till 3 p.m. Top 20 Countdown, 20 of the most requested songs for the week, beginning next Sunday. Yon, 11 to 1 p.m. naman po yung mga classmates, ha? So pakaantabayanan po muli si DJ Echo at ang inyong mga favorite DJs dito po sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio. Sa mga nakasama po natin, sa mga nakasama po natin sa araw na ito, sa mga nakasama ko kahapon sa ating first day, sa first airing natin dito sa Tops Radio, eh napaka swerte ko naman. Ako napaka grateful ko po to all of you for the very very warm welcome. Salamat po. Dahil dyan, welcome. Thank you. Salamat. Ganun. Antabayan na ng ating susunod programa. At sa mga hindi natin nabati, so far naman nabati ko lahat ng mga nag-chat sa atin, ano? No, lahat ng mga nagparamdam, eh nabati naman natin on air. So, paano ba yan? Wala akong utang. Wala akong utang na kailangan basahin next week. Shoutout po sa lahat ng mga nakikinig pa rin ngayon. Finally, ako po si DJ Echo, ang inyong Echoserang DJ on board. Nagpapaalam na. Saying goodbye for now. I'll see you next week. Goodbye, kubay. Bye-bye you. Enjoy the rest of this wonderful weekend. And as I wave goodbye to each of you, mga classmates na may beautiful eyes, kaya fresh eyes, ganon. I'll be leaving you this song from Andy Grammer, back-to-back with Lainey and Ed Sheeran. Dito lamang po yan sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Happy weekend, mga classmates.

0: kang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Ang TAPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
2: Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
3: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
2: Yun lang!

0: Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Congratulations, TAPS Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAPS Santiago Campus. Congratulations, TAPS Santiago!
2: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
3: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
2: Oo, bakit?
3: Siya lang naman ang pumatay noon eh.
2: Ah, eh, yun lang.
4: Hey, hey!

0: ba't gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
1: Hindi, no.
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.

0: know that every campus of TAPS has its own FM radio station? You heard it right. These radio stations serve as laboratory facilities for every TAPSian in their journalism and broadcasting subjects. And guess what? Those who want to be heard on the air regularly can do so by just joining the Broadcasters Club. If you are a member of this club, you'll be given a regular slot to be on the air, either as newscaster, DJ, or as a radio recording talent. Join us. This is your rare opportunity to shine, exclusively for TAPS students. Be a student broadcaster of TAPS Radio. Tell your family and friends to listen to any TAPS radio near you. Alternatively, you may also listen online anywhere in the world. For more details, visit www.taps2011.com.
1: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
2: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
3: Pumasa po ako sa test.
2: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
3: Pregnancy test, itay.
2: Ah, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Alam niyo ba sa Tubbs, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang Tubbs and no other school does it better.
2: Yehey, pare, mayaman na tayo.
3: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
2: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
3: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
2: Ah, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, TAPS! You are the best!

0: looking for a school system that could develop your talents and skills, even in extra or co-curricular activities, TAPS is here. TAPS gives equal opportunity to every student to shine. Are you good in sports, dancing, singing, radio broadcasting, or public speaking? TAPS will help you too. Visit TAPS today. I'm Gianna Colendrino, a grade 7 learner.
1: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
2: Ayos ah.
3: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
4: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
3: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
4: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
3: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, "Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus."
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

0: yung pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni Ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.
3: Hey, hey!

0: News! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
2: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: yun lang.
3: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via Taps Radio app.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman, sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Itay, ano po bang English ng utot?
3: Wind of change.
2: Eh, yung utot na matunog?
3: The sounds of silence.
2: Eh, yung utot na may kasama?
3: Dust in the wind.
2: Yung utot na hindi sinasadya?
3: Careless whisper.
2: Eh, yung utot na inipit?
3: Please, release me.
2: Itay, yung utot na sobrang bantot?
3: Killing me softly.
2: Yun lang.

0: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
1: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
0: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
1: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
0: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: aga mo umuwi?
1: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
0: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
1: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
0: Ah, eh, yun lang.
2: Hey, hey!

0: ng mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: May pasaka, anak.
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig! Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, respakan natin.
2: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Huh? Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Babang, late ka na naman.
2: Late po kasi reloko, ma'am.
1: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo.
2: Opo.
1: Oh, saan ka pupunta ngayon?
2: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?

0: TPS Tops Radio.
1: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng Tops Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa Tops. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa Tops na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na standarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
2: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
3: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
2: Ah, yun lang.